0: Munira nyu hitele ibona phe.
1: Mukiswa mhe mulupa lyake tu. Niyo ka phela pa yusuele sheni hiliwa mhusiula.
2: Kore receive.
0: Ntino lela ni siri sa. Mukume ba hi.
3: Bala ni etu. Ngarani ba mirava. Miyo kini mosuweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Koroka la wira. Amara karimu emelela. Nino kanda na manewani ikuha ikina nkinona mota watu mayole nkitimeni ya mwili wawika avahase masi kikiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: yoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva niyo singiswe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekumi. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila wila katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wavika nesumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yo uma mbira vola. Mubawe mwatele orere la wawie na. Akuse ava hama araweni anaweto.
4: Mukore hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
5: Maisabo, mashvida.
6: Itento mu.
5: Mashvida, maisabo.
7: Gamon 40, smartphone anana nosha a Tecno. Camera Sony amekapicha miluk mitanu, nave elenti onesha ora tenesha. Ile tarto sore ra o hino tana. E flesh snapi, embarasa o kati ntoko wapilo amaito. Nio sube la sola ronija, un kwehera o lupanyeria vamosano rerina, ni un kwehera o kalawanyu. Gamon 40, o tapunya pahi ni munahia o sube la wola tanija, o garaka mpiku. Tecno.
8: Oya kamiana kinapea ni masa bela pahi. Mahaya nali kanina ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, unaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya njano.

0: Hello.
1: Bom dia.
2: Bom dia, oseliwa radio.
1: No, oseliwa kae kihali, so oseliwa na vawani we.
2: Oseliwa.
1: Ani mwira wo win sina naya.
2: O oselele ni no musa mwana makani ku.
1: Ku. Awo pa mulpali akamusa.
2: Ayo.
1: Nkaya kama hiku manchene.
2: Nika kumitu ka horabi wo thongwa.
1: Ah, si isa pa hi bakani bakani.
2: Ayo.
1: Olelo la kela pa hiru kini mati bari kere tfa kini.

Rat msambeke mushtuti mmsero khulupale wamphula kumihela kamite ko sawe mapromo 390 ndo shibe dr zonta mete na frequency ya yo likanela ya 765 kulisukula khula isikundu FM 90.0 MHz ihale sowile liwa anopenta huni muniwa mwine mokati fakari wara tharosa ishekwa laka na sokumela sawamphula muradi mwanyumo ntoko e khovelelo ni laka na ihabare nirla husu wedi hana sa sopatu wa kulutu so hiena sa provinsi ya hwela wopheria ukatiola walaka na ihabare so khumela sa wampula nasa iwara tharo sa ishekwa

0: Radio Moçambique, Nampula.
1: Ntoko ekhovelelo okathi ntokola twalakana sokumela sa wampula sa ishikuwela mpantaya wanendi emisorelo khupa le ya Radio Moçambique wampula ndo. Twantuna homba ha opuro mwa parameteko ya Radio 31 Trava emakuwa Abdul Afaiwi wa likelele sa sopato wa mbutoteni mwa wa provinsi yela ya wampula. Afai?
2: So kumelasa wampula.
3: Mwakalele makumaswahu anopentahu ni muniwa. Eshekuwa ye na manli mahiku aneta miloko mili ni matana mararu mweri wa juli mwaka wa 2026. Wanlaka na huna anroa hurian la, okwa wanamwane anivika na miloko mili ni mosa mwahawo hilia sana wa mieri mitana mosa sopa chariasa mutano. Na vihabariki na kuna suwele, ohiroa oleveliliwa yale animutumiha gazolina marampani. Ia nisikina atumia sinroa huiwa wampu heru wanilaka na hunena na soku melasa wampula pantu la wanendi. Itukihirwe na kumihirwe ni abuduli afai wakani heruwa omakina ni mamuto mari. Na wapintelakani uniwure nila omurare lovo. Boa tardi. Avisisa puwa pirendea wakati wa mitonya rosa reportaje. Nipajireha kihabari ile nsue liha, okwere nyiwa, okwa wana mwane anivika na miloko mili ni mosa, mahawo hilia sana, wa mieri mitana na mosa sopa chariasa mutano. Jil Tumakina.
4: O provincia ya wampula, anamwane miloko mili ni mosa, aho kwa wampu herio, wa mieri mitana na mosa sopa chariasa mutano, mwaha wa makacha miho, o hilia sana, mpanta yola maraponi wahu. Ya pariela, enoni hera uncherea wano kwa walikanyeri wakati mosario la waisana. Wanani yaya, ano kwa muloko na tana sheshe, waha warete neola. Ya pariela, esudihwe enamali esumana yela, ni mahole la, opuru onjua murete, ashina mwane, o shipiritali ekulupale iwampula, amale Raquel. Okati, waweheriawe siraneye, shipiritali yeli, ekanleteri yulupale, otanoela puahu. Amalia Raquel, oli pieru nyawera ano kwa yala, yona neye, arimu hina, mwai yale, imia taru, ni muloko na tana mosa ashina mwane, ya ponye na ima talene, mshipiritali kamosa kamosa, na wewaverikana, imia sheshe ni miloko mitana miraru, yona neye, oka timosariola wa mwaisana. Na wetokala wera, makache miho, mwili mwahawa majejo, yokala ose kihiwaka, na malo la yole, ashina mwane ushipiritali ukulupale wampula, amale Raquel, ohie mumperio mosa, owerilaka, ana mawane provinsi wampula, na ale otano we lapuahu na mkuluweru.
5: Precisamos fazer educação sanitária ao nível da comunidade. Educação sanitária.
4: Vani panelawe inashuteria, ikede lorata sa majeljo mawanyihu, mawamusi ni wahu. Siso na ve, oweheri ya majeljo amanamane uriki oyari waru hata onuwene, Pakandiaya owisa kihiwaka osuela wete tela yoja na vikanyiha waikalo sinumpeleriwaya hata sindrelelaya. Opuha kahiyo olia pahi ni okura inama hata eoje mosaruwa kota ni hiku ii. Ovirikanyiha na vikosuela matanlelo ya oja eyo upitanya kanto mihoko roko ni yanlayanda. We mwili watu watushani anamane. Na haporata ni nutritimana.
5: Alimento diversificado nem precisa muito dinheiro. Muitos produtos são produzidos nas machambas.
4: Yare maswawe na malola anamane. Oshipirita likulupa lewampula Amalia Raquel. Ni ohimiaka wakamasakamosa ikumelenle. Opurola kuveleliwa wakelelu areta ashinamane. Eshipirita liyele yote pesha unua. Otanowe lapuahu wa miri mitanamosa sopachera motano.
3: Habari ntarla nati la ensue liha ohiro oleveliliwa yale animutumiha kazolina marampani. Ama hola mtego wa samapomperu, sensabi wampula, anihimia wira, kandro walevelila yale ankumala mteko. Uumutumiha kazolina, mapuro watamila kama bombani, untumihiwa wemo, niyakina ku marampani, ni hatapa hii, maitrokoni, okala wii onopo piheria, okumela kihasara sopata wawe. maholela ama bomperu sensabi wampula abili ushinai olekhera wira eketeloela enirile muhaona neyaka atwa mutuma gasolina na vananye sereria umutumihaka matronkani apalastiku kinira matronka yao kanemereriwa umuhela gasolina yao okhala wakutoka thi olika nokumihera ihasara abili ushinai indrawi umuhene yola mabomperu andro kumiheraka miha sikhalo watu mereka na mwani wali maliha na mkulu wiru wi elimaleleke iyo bhersi nkolo mola we gasolina na wakandia ya otarua umukumala kana koso yola umutumihaka gasolina marampani na kalamatonkani uhinemi rihiwa ni kuvernu.
6: Nós não estamos a dizer que vamos, mas as medidas serão uma medida coerciva. Como serão? Vamos ao local, encontramos as pessoas que estão a vender o combustível e daí teremos que retirar o combustível e viremos armazenar.
3: Aqui no caminho, minha uira, ninroa otarusha, mas se quer que ninroa hurumela, ninroa kala, soma na nihova hantarusho, ninroa vinyaka mpaka mapuro yao, wantumihiwa, a gasolina yala, ntona pia mapuro yao, ninroa mkupaka, gasolina yowo, nimuruha kwa arumazi ya wahu, umpweha. Nto mchua mpapela gasolina yowo, onro pavelaka matronka ala lata omurweleke na mutula murwela gasolina awe nenro vahaka mitume rerio waikete lusotari helaka omiholi masi kanenro muhieria wi odmutukeleke to omutume gasolina awe opuro yole nenro mutume rerio wira opavelo puro wotu kihesha wakandi awe opo heraka nemuteko awe yakalaru mapuro androsu wanyehiwa okomalaka mutekola wayaka pili nakalataru ivinre na ikoranya mahasisa obairo na mikopo ya varendia empa mahawa gasolina uisuki warata ari gasolina asukiwe ndoku miheraka hasara wapata ndo tisi isa hiano ni mana ni hahuwi eti kena tukumele hasara sisa ndo sisa nakalahu ntiti wali lihera na mwani wira hapa tuwele to sisa uovi kana tofo uomu tumiha tepi gasolina uorumela matronka palastiku na vehane rumelaka ikaruma sinemereriwa omuhela gasolina ola.
6: Acabamos sensibilizando as pessoas para que não caiam nessas armadilhas de venda de combustível em galões que não são exatamente adequadas.
3: Miami hupi ama bomberu sensabi wampula abili ushinai asuliha kamuteko onrova riwaka wopalubukuleliwa ihasara sopata wa gasolina provinsi ya ela. Mabomberu kale sensabi wampula ukumiheria mutano vava ipalestra sikanle mihaso wale lihiraka anamawani sinipieria ekonto mosa nimiloko mitana mili nimiloko mitanu seyo sashuti ha inamuna so wika sopa kanimoro ni karuma simpata ni wainamuna so wiseki haka wa masini we are true ahimirekemo wopieraka miha ekonto mosa ni mia sheshe we yaka evinre otinke vaje iltumakina ni habari nsue lihawii mwatelo wa ikarta sa kontusau sinifika na ikonto itana mosa kasinati oro iliwa na ashine naya wa mutengeso oniwehara saipakira inaturu wampula
4: itiketi inimiriri hawete mikukuta ikanle karta kontusau inivikana ikonto tana mosa sinilipelela ukushiwa wa mutengeso mlaponi mahu oniweheria ipakira samurampani inaturu e provincia e wampula maholela au inaturu Uomu suwidi haradi Mozambique wira, itikiti seyo inemiriha wete mkukuta. Sekanle operekiwa ni ashinene kwa mieri mishoshe suki seria. Nave, ohipaviliwa oruiliwa waya. Wokala okala kamaha onikushiriha. Waata waitikiti seya opuro yole. Ntoko ohime wawe Samuele Tuisantush. Waata wo waitikiti seya kahiyori muhina wa mukalelo wa esistema. Waverikana waya. Opakiwa etikiti seya vamosa ni olempa ihaparisa emutu bukaruma ni memo vaniponyanea wiraneaka waikalelo sorerela le waikala makacha miho e provincia yela. Ntoko ohime wawe Samuele Tuisantus mutenke soinatru oniponyanea wikanyanyaka wawiranave ovukolele okati wolipeleliwa etikiti seya inemiririha wete muguta mutu avekelavale masi vanakompanana ni ovuku watho watu yao anirowau wi ekushe etikiteni yeyo.
7: Estas cartas podem ser visualizadas através tanto da nossa plataforma de gestão que é a carta pronta.
4: Kinrera na etikiti inemiriha wete mkukuta inipanyanea mapuru alinivaraha muteko ihikushiwe bukalwe niyo la kahiyo mwaha we sistema hata wohi perikiwaka etikiti ya iyi atwale akanleta malinhi ushikola nave enave kela etikiti nele mbirini ya wete mkukuta tahinro wawu orwa okusha ndoti muka lwene yola okanle hi anova tini uperia ho itigidi kirera wonno pani penye no kute olo niswela wera oveke la kwa miiri mishi yesu kisira mutano orweke onawe haya kalawi yukuma hata nari masinini varamuteko ola leya maburo kamusa kamusa bakanlia mutu ono nansina nawe na visu nati makasoro waka winatru okushe tikiti yawe yeyo
7: a mais oferta do que a procura em termos das pessoas que trataram as cartas passamos a receber as cartas em curto tempo
4: yare maswawe bahorela amutenke swambla poni mahu onewere ibakire sa murampani inatru wampula Samuel dos Santos wikupanyere ka no hikalana butunelo wana mwani ohine hiyana hata atupiriele orwa okushe tikiti saya inemiri hoite miguta okanlikarta kundusau mpanta yula mbalaponi mahu
3: ni hoshukurani mbatani jil tumakina habari ntarla na tila ensueli ha osara yu wa mkalapusu na atu ya le oteka osara yashu wa mkalapusu nuhikala sana waikataya seyo timiha sintepa sha otana niha waikalilo sana mawani yobopiheraka mukale loaya wekumi wa atu ya le awaliliwa mkalapusu wa mpula Habari la esuili hiwe ni muhole li oniwehera miteko saikalapusu mutatu wala watano waela puahu amandu mungkwambe. Walabla wa segunda feraela ni hiku na atape iliwa ni hiku na mlaponi wahumu wambaru wa miteko iye samkalapusu. Mungkwambe owala kiheria wakati mosaruyo wira warikiwa warane ovugule liwa yale owa liliwa mkalapusu anipieria ikonto taru wantuna ya otekihiwa isenturu siginaku. Wakandia ovu kuleliwa, atu yale awaliliwe, ni wotu kiheri wa ikalilo sootene, sama kale loaya.
8: Celebramos mais uma vez o 51º aniversário dos serviços penitenciários.
3: No chapela ni hiku toni mosa, bayaka miloko mitano ni mosa, wa miteko sa husei ya samukatea. Hiyano, ni nore la watu wa miteko ahu. Ni nini kupalela, muteko ambara ya leotene ambara mkalapusu. Wa miteko anruwa ya kwa maale laka, wa waka sopa, ni waka liheri ya makale luaya. Yale awaliliwe, wakandia amwani hikuno, uro wake liwa rata ya tikelewani. Nini kupalela to, muteko wa mihase ya sa sharia sinruwa ivaraka, woka lihera mkhalo rata wa miteko ya samkalapusu, ilipihera kanave mkhalelo wa mawani. Wakati yo lavaye provinsi ya wampula Erina, atuwa liliwa anipieria, ikonto taru, nimia itana taru, nimia itana mosa, nimeleko miraruna atanendi, wawa liliwa. Nivano, emana ni hahu wanela, mwahawa watu wamo mkalapusu. Watundri na huvano wawa liliwa, topi ntelea, mwate luaya, wanumur nena, ikuwa hataru. Nave ekinaku, emana ni hahu wanela, ohipieraka, ikalapusu, mkaluaya, ohikala sana, manupa ayala, ikalapusu seya, iso wakati wako. Lono, nto wantune ya otekihiwa sikina kusoto kiheya, uhurumelio ikalu isia wakandia nawe uvu kuliliwa, atuyala arumkalapusu uwaliliwa, masokuto wakati hiyano nupu olela, ohamela sha opuro, uorerela masi uokala etu eniba hamurumelo umiholi masi yote pashavava tiye lela yosari ashua mkalapusu mumu
8: já existem instrumentos que devem ser aplicados de forma adequada, são as penas al alternativas praticamente nós podemos reduzir a superlotação
3: amando munkwampe muholeli amiteko samkalapusu mudetshola watano welapo ahu wampula ninihiku na sernabi mwakola niku na mulaponi wahumu na miteko samkalapusu ninchapeliliwa ninsina na uvuiha mukhalwana mawani ekalihero kama khalwaya wokweheria wakheliwa waya mawani nindwa sisa mpaka district wa moma omakoni Weno ndoto peliwa inamuna sinrumeliwa we musuru kuyole onikompa uirliwa ka oralihiwa mawani. Arije urozu.
9: Ama hole la odishiruti omoma ya wa provinsi ya Jewampula. Anihimi ya wete tarata miteko sa musuru ku onikompa uirliwa kovarilwa miteko sohi ya nasa sora aliha mawani onitaniwa Fidel. Wai projetu sohi ya nasa ni sowata saa kuleliwe okompa musuru kuyola wa Fidel. Wanihimwa okala numru no wata na atiana. Wotaloni anarwa amu avano. Anirume la musuru ku onireliwa uradi hamitete mawani ni wikalihano. Wasweli haehapari ela. Sakaratari permanenti o distritu yomoma Albinu Mukuna. Okatu walabula wani reportaje ya radi Musambiki. usweli hawa wii okati ola anakoso owata anonanea tatiana. Ya wo akina anikoma alela otumihasa solia ikuwo ni akina arimu kina mteko sotata. Mukuna uhunjeri ya to asweli haka samusuru kuyola unire liwakali kere mushopo kwa mawani waikalelo sohiana saa.
10: Hiva mwaisana 2025 na hiva kwa msuru kuserga 7 milionj. Nita msuru kweni yola. Kawa iliwa tuwale ya konkurenri para upanya msuru kweola para mwira. Na koso haya kina miteku kina sorera para atuteni okala uikuriha. Nita udistritu yomoma mwaisana ya hapa rovariwa 309 projetus. Virtudu para majove udistritu yomoma. Nina anova andezemvolvera ne koso akina ihopa mwaisana na arena 7 milioni jinta mwakola ndana mazo menush 13 milioni di metkash. Atia no momano anivara mteko otu mihayolia otu mihayiru ikuo na koso munchena nivara ya tia no momo tea kumakavaro merkatu ya nima ahora mayore vendedores o atuanchena ntumiha ashitiana. Ntao atia narimemo i projetu ya kirere sowa proveruwa sa atiana paru distritu ya momo.
9: Yarema suwa sakaratari permanenti o distritu ya momo albinu mukuna asweli haka inamuna wanete etaya mutoke lwa Fidel mukwa hawanendi unikopaya ana munchene yirlaka miteko sora aliha mawani.
3: Nina atamela umakisori ni wanlaka na soku mela sawampula. Hapari nromali hara mitonye ruwe sa reportaje ninde ule nkuma mwoma weno. Esuuli haka ushenkeli wa muhawatu wa ihopa mpahari. Nikuru no ura na nana matata ihopa o distritu wa mwoma wa provinsia Iwampula. Tinosha nkela otowa wa ihopa mahiku yala mwaha mkalo wakati opitukungwe. Wakushiri haka sisa ovaraka mteko mulu pale. Wawavya ihopa mpahari memo okati munchene wana matata yale amawani amtetole uopahari. Mushanki hoyola osuwili hiwe ni muholeli anikurne na naura na nana matata ihopa o moma juwangu apagari. Yola nave osuwili hi muatelo nulagihende tuampanta mkina kuira mutano vaa muatelo wa ihopa otatiwe korero tepasha ovukuwa. Juwangu apagari uhoni heri ya oshankela wawe igurusa na mawani aniiva hereri ya opavela okoma alaka muteko yola mtopivo onahiri ya mutumererio ana matata yala amawani amdato le tepi wa pahari.
11: Nós estamos a fazer o nosso papel como papel de sensibilização de apadão de ser agressiva.
12: Ele vai me ter quase. Então o ato meria a na matata. O tarde ela que quer los nem meria o acanjá é outra da que hopa. O enamna sore rela na rua de que na ve o vara me ter consinto coiola. Então meliwa hum. Mohoi cani caruma o empanta mili o pahari no murampani. Nada para o empanta mkina ku o lukama o calhar na na matumeria mkina ku amawani o calau e district unle lo kerna opuru aya wotu meliwasha wakandia na ve ovara gamiteko wa mawani motene
11: meyatekwa kipode ja fazer uma cobertura das outras comunidades chefe
3: muholeli anikuru na matata ihopa omoma João apakari asuli haka okali heriwa wa muteko yo le otati ihopa wakandia otari heli wakasa munla muloni winave okumeleke otata wa ihopa wa inamuna sorerela. O distrito omoma vano, erna anamachata anipieria. Ikonto mloko mmosa ni isheshe, ni mia itana taru, ni mloko mitana nenli, ni atana namosa. Kia wote hande waikande wa shukurani, epole avaha ni muyoka nilaka na nasoku melasa wa mpula seshe kuwela. Itoki hiwa ikumiheriwa ni abuduli ya fai, woka niheriwa omaki nani, ni mamu utomari. Kwa herini.
2: Soku melasa wampula.
1: No shukurela mwapara Abdul Afai walakana na soku melasa wampula. Nikumi Henry ayina ya musweli hasa sopa duwa ikutuso hiya nasa wa provinsi ya huila. Si santo tuwa kumi Henry ya hemosa waso tuki Henry akuni omukuma lwa kula wanendi olelo nasa ntrava makuwa mu mushitu jumara tusambe kimisore le kubale wa mpula.

0: Nare insipo, insipo na naikala oki tanyero wa nrimani, insipo na naikala oki, insipo na naoki sivela vanjeni.
1: Weke kai latina insipo na koma lelihera. Niguna huna no lelo kala ura nsipo, nare rewalua nsipo. Na tanya chupa hiva ni kupalaka mwapara kilantua niwe ya hikala owi itikinya nisipo
0: nilela. Kaya niwa mwapara putole, aniswele otoki hama nsipo, ote pashe walua.
1: Etuyore eru mkapelela, mwana arwa kushikolo kala ka omba haka mizola. Etuyore eru kala ka omu tokia sa oratene kala wi arwa kushikola, ona kala oweta oratene. Mutu aririwa vale, oni kala ote tevela niya, no seni ni mainu eno, oni kala ote.
0: Oni pia koka tiholo ni kalaka opa transuwa ni vandirelela ni kalaka ora vakani no naka vakani vakani siso.
1: Ora pa masu wapewe mtu tondiru, ora pa masu urire, mtu nono viha.
0: Nari.
1: Angwa parala nra pa masi ovi hoani.
0: Ayo. Morape ori vake kalaka oriruwa. Nari.
1: Masi nroe na vekele ama para Abdul Karlitush, mvane loyo onro nchirira wele ntukira uola vula oleluva.
2: So atuwa tena mutume na uri na Radio Mosambiki wege kae wakati sinto kone olava olelo no kana mapara humpenye ya mustudio momo ni tuna huirawe ni mlavu lihe no nisuwe lihe varera mahola tukihendra hula vula ni hikunla no lelo onela mpanjawa ni kuruna o plataforma de participação dos adolescentes e jovens ya e provincia huyela ya wampulava ki hati hesola vula sa ki mtunera ki mlavu lihe o himense na girai kala o himaya mansa kan sinanawe o nisueli hento o hanan nisueli haka pare ra maholan tu gehra hola bla ni kula no lelo wa disha kintu na we kimla bli he kiraka e hali mukisueli hen sinanani
3: e hala chu tene mi kiriva na mano asha di paulu kinichani walai napoleon mi kiri e grupo nini chaniu a plataforma de participação dos adolescentes e jovens da província de Nampula. E olhe logo em rova nela na manuxa de Paulo.
2: Queremos tudo, mo. Nisso que enrolava na barreira uá. Wika pelela. Mashiko lani, o gato laori iria. Munone la sae barreira mahenio la waran kire motaxene. Nikanla wika pelela kahinyo na shikola.
3: Na roa ko shikola, primero nira peke. Ya kalamasi eri yori ya nikapuni hemasi, nirape, niwareke ikaza kusahu. Mwahika lene ikaza kumaveke la mame kuo, mwikunele mroshkola.
2: Ashapara, ale, akala shapara ale, anikuma, otana. Ewora yo hikala yeyo akumaka aroka ushikola. Na himaka urawe anona orivya anabisa ovinya wale andupaya. Awo piha kukume walo rovara masi ororapa. Nto atwene yala la mnalila eshene ashaparene yala.
3: Yo pajerea oroshkole tuyorera. Numpodu ufalta roshkola maha uhirapa. Tambi orapa ini vukwa oriria. Tenko rapa. Okuti hemasi tu, orapeke, oroeke, ya kaloshkolo okumansua, oroeke vansua ni tu. Masitengo oroshkola buruko shkola.
2: Masivariri wa oshikola, mutu apia vale oshikola. Mwahimi ya vabu urawe akumaka vale owani roko shikola kaleke orapa. Nto apia vale oshikola mwanamwane okaleke owi kapela sae kuwele kumanawa, nukaleke wapu hampakita mwawe, okaleke owi kapela sae.
3: A professora kan roko chera wira muhi kunele. Ma professora tenku wahi ya tana shikola uikuneleke. Mashinumpoti uikunela mpako yo hilepa. Tenki uikunela parolepa kapara uintende ritui a professora la vulaya.
2: Paririesha baloni were ya olepa.
3: Ayo, eniru wa hai wira ekaneta eni were ya. Kosomo soma wili pihere ya. Omake seri matata. Kira kainyo. Ayo.
2: Tisi sabahe. Ndwa muna leshe eni asha apara ana shikola mosaru ni wapu soru gato lava. Ani wiri anaradi Mosambiki.
3: ashi papa, ashi mama profesore. Ahi hiyoro shkola maha oriria. Aroko shkola, arapeke. Ya hii anashikola uikuna ile kene kuo. Omu intendere yo mto kumanaya. Wira hii enoriria kahie. Masha anashikola tenko soma, tenko leba. Numpoto hiyo leba maha oriria. Ya kumansua ikumeke intervalu ya hieke.
2: Vale la va niga mi ruko masuma ke na ko sento kon vale na kumi heragan la kana honda nera ka hoy ne hima vakane na jeruane asha parota olelo ne vane la honi ma para holom pende a mushtu de mo ma para oni kalo ka thole oni piwa we ino nacional nto oga thio lo kala ne melia sentitu vale konte pesha ori yoga tene ole
3: nini riri wayo maji inwene etu yo respectariwa tengo respectari konvira uma ora nata ovilele ke pahi mpaka ino mala depoje no onimwe kunela to ochikosh ochika musalani maji tengo respectari no nacionali okaleke sentido epa wi kanyerere tu mpaka ino nacionali male depoje oroke pasala ni kuneleke to.

Si sa mushtuti umarati pusame ke msuru kripalo wa mpuna tuwa kubihendri ya hunilaka na namwali. Kwa tanu makare pula minuotu melo kumiraro ni mosa.

0: rati big z mosto tuma rati sambe ke misoro krupa le wam pulani wora thanna moso hi ula minoto minoto bila komile ni mi sheshe 18 horas e 24 minutos to ko enen kaya kai hali so ile liwa
1: ile dia mano ta ile dia rati
0: salama nsina amwira wowe
1: dinna ga hamse ne dinna ro karahi
0: amwira wowe
1: ogarahi
0: O karahi ti wowe?
1: Petro yolo ti.
0: Ah, omukovolan no.
1: Ah.
0: Kaha o karahi wo yolo ti yo mawani mo ihali.
1: Ah, wana salama o. Yote bangona le kai ko studi wo.
0: Na wakani wakani. Wa voka tinto kola matramende resheni wortha. Tisheni wa.
1: Ambera ja gnona ga etere gnona ti yo taru.
0: Ayo.
1: Ah,
0: Ni ashukurela.
1: Ah, bugo kisola.

0: akwai na wa kirlan kaya kai hali
1: ilo kai hali
0: salama sina na ya mai rowe
1: eh ne shi mu nan nan salon malan no
0: mai ro malo mu gatin nan no
1: mu gatin nan no
0: ayo kai kire to yi hali sa o malaiwe mutatheni
1: mu salama malan no salama salama
0: ayo endere sheri baba
1: Ndai rana mahikuwa na maliba hei puri pa hei mate puri.
0: Ayo.
1: Ndai roo haye yo.
0: Ahe. Sindi limo iwartha.
1: Sindi limo ano pa iwartha pa I kogi shuari sepula.
0: Hei.
1: Salimu
0: akasisa inirele utumihiwa sindi liwa mawani me.
1: Nini oja pa hei kena tumihaka kena liyaka pa hei.
0: Ayo. Mbono mayo kiseria
1: Mbono mayo kiseria kapa watakenda mwara kala mwana mafilishi Mwana kafilishi ula na ana kakena kupaye kwa shukurela
0: Arawa pera rubavo
1: Ehe
0: Ni haa shukurela mwishtu di umu
1: Ehe kwa shukurela

0: wake la mustudi umonka ha kai hali suwile liwa
1: niyo ti ti to ken ti kena makhuwa maya
0: vakhani vakhani sina
1: sina tiya ka pati ya mwira wana nta khuruno
0: ah vari wana nta khuruva
1: uratene
0: kaya ka enanta khurilo ka tintokola enrera
1: enanta khurila no enrera tinona wortani
0: ayo
1: ah tinona ipiriwima
0: ayo
1: so farinya huki mona kanto sulunno e makukhaya ndwa yento ankalo pilivila vathela mthipa kya na untra
0: ayo
1: eh
0: tiso ka chemi hase yo
1: eh kahiba khani
0: ayo Hey, nanta kuru mawane mepahe salama salama.
1: Masi wakani wakani na mwira ru. O chile kalaka mwana nrokosu wiki na uma wiki na kukiti.
0: Ayo.
1: Ah, masi yopu wa marungi walele na otene.
0: Hey.
1: Ah.
0: Bolu mwayo kiseria.
1: Bolu mwayo kiseria kinava ha isalamu amaraka maita sonia. Kinava haka manaka sonia na iya wene. Manaka ishimilartu manuele. Hortensio Manuele, kinimba ha isalamu, kinimba ha apele tiki isalamu, mama kamara kusambi, washeke liwe kinimba ha isalamu, lama katoninyo mana sikwenta, umpane washeke li kinimba ha isalamu, mbaka kesaya kinimba ha isalamu, kapaka Antonio, umpane o kavalaria vale, mana popeyo kinimba ha isalamu, kinimba wala hasina apakar na iya wene Antonio, olima yonzina ashapala kinimba ha isalamu, akata kasiano kupela vale isalamu, Wala kipichin to kintuira hoti fati mesalamu yu makelele ipeshini kintuira kuwa! Miyo rani kontuka mulpali yake nabili hako haka.
0: Mushtudi mu kinera wa shukurela?
1: Pronto miko wa shukuru balvali yu ntoko salama.

0: takwane no wa kella ka ha ka yi hali so wili liwa salama sinana ya
1: na ka no zula che gi ga re ya re tala ka apa tera na gi re diam pino
0: no no weta ka sani ro sheni
1: ni diam pino
0: abira inda mira wo we
1: tumaro na metedi no wanna vivi
0: ah wanna vivi tori ya ba enna vivi yo voi hali mawani mo Ayo. Bolu maya o kiseria.
1: Bolu mago kiseria kina za kenda mara kala la. Na kola njen na kafil talu pase. Mungu kaja kana Elsoni. Papa ka shajere ila neje. Na mama ka tisha Manuel. Na vile kina kuna wala ule.
0: Ya shukurela.

0: ka mun nayi hadiso wi le liwa ampe wa o tar na mu studi mun amun ka ha ka mun nayi hadiso wi le liwa
1: asir la dahal mun ka
0: makhani makhari sina na ya
1: Gaspar Antonio ona mai ta ba tona kwa ho
0: ona kwa hu iwe iwo mutata ni mo ihali
1: basi ona kwa ho no bakaba kan kirese u yote pa ga studi mo
0: o bakani bakani
1: ayo mun kelan pali mun kela
0: ayo
1: eh
0: endera mutata ni mo katin to kwala tisheni
1: alba liho kila waka kawa watuni nijia sa kwiri tahiwe kwiri
0: ayo mbolo mayo kiseria
1: mbolo mayo kiseria nana kila marikale wa anima valtu nana kama te vaba tamtampa liho arwa mikrofone wa kala araibu samihe
0: nia shukurela
1: riga
0: mushtuti maratu sabe ki misero kripa le wa mpula no yuora panna mosu hiula minuotu milako misheshe nimithanna mosa kaya kamuna ihali so wile liwa no wakelela
2: alo mwitu buanoiti
0: buanoiti nsina
2: Dionisio Antonio zinodulisha shere wake mwiru nkutamala ipahiru ya wani kupa
0: nkutamala mpeo ihali ukati ntoko wala wani kupa iwo
2: nto nkutamala tuwore rene vani nopi yeru na haru fera va
0: ayo
2: kote kote harimo santo hae kampanya si ya saitomati
0: ayo
2: Kovi rapoli pahi tu do tumi hati pahi to kuta malawan to mona hiti kine ke malawan ne ya to igor tha
0: ahe
2: ke khai
0: e fera na mali yo
2: ya na mali to to to kuta malawan ne ransa
0: ayo ayo ayo ayo
2: e ya ni khale va ta ni khara pa va le la no lo va la va igor pa ta ta va te khana pishe va
0: le lo ka pishe
2: yee pena usaya
0: ahe
2: ki le shaya mi soro saya ya ni khara pa no lo va la va
0: Mwalu mayo kiseria?
2: O kiseria kipajera.